0: Allô, qui c'est femme?
1: Allô.
0: Oui.
1: Claudine,
0: oui, urashaka ko dutungura umuntu witwa nde? Claudine. Banza wite kuri uwo mwana wongera uhamagare. Sibyo? Ntago nabishobora pe. Allô, qui c'est femme? Uramamagara kuri 0788 1023 ubundi umbwire ninde muntu wifuza ko dutungura, hanyuma urifuza ko tumutungura gute. Allo, qui c'est femme?
2: Allo.
0: Oui.
2: Oui,
0: oui, neza, witwa nde?
2: Nitwa Sawabu.
0: Sawabu?
2: Yego.
0: Wow, nubwa mbere nakumva iryo zina. Sawabu bisobanuye iki?
2: Okay.
0: Sawab. Urifuza ko dutungura nduyu munsi?
2: Nshaka gutungura mama wanjye.
0: Mama wa Sawab, Sawab, Sawab. Sorry. Urifuza ko tumubwira gute?
2: Nshaka ko umubwira ko mukunda cyane. Ko nawe ndi mubyeyi wa musimbura.
0: None buriya ushaza kumushushanya. Mama numu mama umeze ute? Hari ababyeyi bagira amahane, hari ababyeyi bagufasha mu mafuti bakagushyigikira, hari nawe ubuzi ko abimenye ubuzima bwawe bwahita burangira. Ameze gute?
2: Mama ni umubyeyi muhura mu ikosa akagukebura, hanyuma mu gitondo akamamagara ngo umwana wanjye waramutse. Mbese yambwiye ngo umwana wanjye waramutse, mba numva nishimye.
0: Nibwo buryo bwe bwo gusaba imbabazi? Okay. None se ubu ufite imyaka ingahe?
2: 22.
0: Uracyabana nawe?
2: Oya.
0: Ibintu wibuka mbese uri umwana, ibintu wibuka mama, ku buryo umuntu avuze mama, ibintu bihita bikuzamo souvenir ufite za mama mu bana uri muto n'izi? Ikintu kinini wibukira kuri mama ni ikihe?
2: Nibuka twajyanye kwa muganga.
0: Yego.
2: Nagiye kubyara akajya ambwira ngo umwana wanjye ihangane ngo ese ko bitakirwa. Nyine ngumva ari kuntera imbaraga.
0: Yoo.
2: Nyine nicyo gituma mukunda cyane.
0: Umva umwanya ni wawe pe, mubwire ikiri ku mutima, ngo uhaye iminota yose ukeneye.
2: Mama wanjye ndagukunda cyane. Ndabizi ko papa yakubabaye.

0: ibya teza imbere igihugu sinasubiza igihugu inyuma.
1: Bashyiraho itegeko ko abagabo bagomba gusubirana ijambo nk'irya kera. Ubu ngubu rwose abadamu bacu baratubangamiye cyane. Njyewe akanya rwose mbaye perezida nashyiraho itegeko rwose bati bagore mwubahe abagabo banyu nawe tukabaha agaciro nk'abagore bacu ariko ntibadukandamize.
2: Amanza ngaca inzoga n'amanza ngazica bitanasubirwaho.
3: Nabanza ngafunga abantu bakire bose ngafata abana bari imihanda nabo ngabashyira mu nzu bakaryama. Icyo kintu cya mbere nabanza ngakora kuko aha ngaha abakire barifata bo bakaryama aha ngaha ku muhanda umwana arayagenda ejo mwahura noneho ngagiye kugufunga yarayaryamye yarayabonye buri kimwe wowe uri imihanda wababaye ariko araje mutanavuganye ngo aragufunze.
0: Nateza imbere abanyarwanda abari mu muhanda nkabakuramo abana batiga nkabashyira mu ishuri mbese nakoresha ibyateza imbere igihugu sinasubiza igihugu inyuma.